0: Y101 Eskina. Yo.
1: I got crew. Para ni sa mga sigyog post, aksidental ko no.